0: Pamabunene.
1: Live FM.
2: www.livefm.lk. Kita pinawan ang rasa. Langkawilawin madyahan na dulahay,